Nagdetail sa internamento to sa lingkali pa ak na kanaw aniet ane Claudia Celia ut Alicia kuy halangchik mo siya tingkam chokre ebrin rapin o fiusong atin na kwanin siya kilal sa iskabana kaya bi sandalya sa Rio Vini ane bi kwan china usep bi kwan siya bin o kawshi bang kile o kanak chokre ebrin sumatin mala

0: Syed awa gien mo chala kui abanan chalen li rubela kena kena kuan di resila sikaran ari na kui na kace o si pom kui pom na kace resila chanuna usman tohes kuan sali kalvario sali shaman kinume shekulune blirmana sali kuak shaklahu kitikla chaktogaran sayah chepeteng bajal sali belelahu kikuan chakaran tierra blanca sali hun mai ki kwan aran san benito la chuga bar ki kwan lis sole bale kawa padre maxi avian eduk betania o sali hun shkaka lipo mayos kwan sa calvario o te komanes navasut la una kache navale blak prai ni ke kulun navale la rasuja hui una kache na kache resil bana kwan ni kani ga bende utmare la chakubi kere nakte chak malakte kulak bar ki na kwani kyalukku aks kwan chikanan majal akse napal se kulun salikutanan o tenakwan kasis joining kili ani teek subek salipo oktubre abanan na usman li kyaluk isin salipo mayo abanan kui chan na kinka ni kiel si kyoon sali harup li se kulun to kainak ni ngis kiel si kuni honal re na kamare oktubre manak noviem ni ngis si kumak si bayak mana kengka je LCB sis kunilis ka cibae abana nak ka bayak cik jaban ak ake cinge beli ke herman ento ho kama anak nak kon ho ganak sugre liku moni nas pas sinume cikanan li kalok u ciruli po mayo nak kon abana sa kalvario abana ho kana kueran san cristobal lobial ut bali na khekhlis ka ceran areli nas tanah bayak ngak ganau sugre lah rasuha malah lah horai an li tierra blanca ut sayache o taringko banan li kwanaran eduk betanya san benito la chua aram kwan bia kawager mo sino mech kanan nana kwan kasi kyo ninkil mates kaya si kunak li honan otra oportunidad nga sali po octubre malak noviembre
1: bantyo siya kwe o ta nakwezani bina siya rabian o hokan akwe di si changu na siya di kawagik kyo pe janak na kwan kwan di fona li u kwan se me u tapanan ku kwan di karu mare kwan in gate es ku ti wa in gate cha aran chi ka de ske ko na ti fona li aran na sento pe cha di sento ki di di sta tan pe cha aran ko je che ar ko visto aran sa di sa di tan genes kum si an na siya ko di resilal pa dyan di karuli ka ahmang karuli sanu na na kwangkep pa dyan ana andi na kwan na kwan siya balere o na kwan rin yung kilbi na kla esha kwi so kresi rap yung kil ana an habanan na kakwasa kwi erikin pa dyan chanru kwangkep di chanru li te li tiyokep si si okeng siya na kaispat rin aniyep takal di siya loke sa likumon batong na banuman sa listutang Guatemala siya banto siya re udaan takal rin kung ako nire sila labanan laot akasi di takal siya lalit rin na si kogan di karuli e sila takatye anak makuwares malaking kilip di klasritin anaan habanan kabir si kuya karuna siya kaya kawa Victor
0: Jalakui, kau kena kui perhatian lah makan sida. Aran sekal deh tahu salibe kaya beli sena. Gimana dek kacin asik mana ke sekolah kena salipar ke San Marcos. Abanan aran sekal ni kes kacin awal pa cik agreru kumane cokre lah sak lah kuan. Syah kau kena kui lah. Bonal de libele balci le baklach ej mala khalina kuban li estufa mala khalina refrigerador mala lina kuban de candela ran kuan chis ponile na roxil jun jun li nas angela abanan ko kana ko nas politika chiruna kadana kui mare ta kwa local hablo kuan arani blok las 15 por 20 por 40 kuan akulita biques us losías kuan el blok 20 por 20 por 40 kuan pus il pe kuan ek samayi ani samayi abanan aran tapa sa ferreteria la marquencita abanan en aruna kat wakok sali 79 51 42 21 malaja kuan jun ritzin aran cantón las casas abanan naruja

0: Dapat ini di samping masjid. Oh.
1: Nan jo cekang nak kulum.
0: Ah. Eh. Kau tak pernah di. Tak dan dia nak selesai.
1: Makan nasi kana dominga. Nandai ka takde jagak siya. Oo,
0: santyo
1: sila mo kong. Yasik. Oo, to karang niya sa atok sebop kwensang kwang chente. Awa na, bantyo sere kumunis na baya diogis ka bingkil. Diogis sila bingkil Estéreo Geraldi. Ut, kong atye Jueves. Baya timil-timil diog. Ocho kuchik sa li tiempo ordinario. Toka na kwan jo kuchibik si Domingo Akwaye. Taka ning ay li Santilo Sichal. Joko chak si Atinak Chiris. Joko chak si Walis Pinis Minkwa li Shkangeli Hunghung. Nago Atinak Chiris li Shkangeli Kawa Diyos Minkwa li Chukwa Diyos. Malak li na Linabek Diyos. Marun nga chesh manak. O nga che anis Diyos Queen o Diyos Isk manak. Abanan chirishan shuatinak chirish lis Dios ilali Jesus chanulis Dios ilali Jesus mokoshpanta na kaan ne zalali Dios tik tan kashp ek saru chichoch tik tan rupo piksh banan kash atinak shunobrib saib li tik lebal chan atinak chikawaran shkula garan ne lalibol salisumlak relikana mayan Aranj kutsok, aranj na panu lisasbach oleh manya. Abanas kita sila Bartimeo, karu tagwa ti manu chen. Abanan ilok manya. Ulko kan chalen jo chakakaw le singkil chakat solpal. Abanan li paso man sakal sakal mar matyoko sakal sakal chi. Takal kemalak Bartimeo naki teliman li sinagrochen ki ok chipis ok rikini sa ichol ut ki ok star ng kili Jesus. Yaman karu takal nas kajali li stewal sinagaku takwil chikchi takal reru li ka reru nas pa nas tu ami li kongke chasutam mayan. Ayan gospanta na Diyos anya na kwan na siya tilo ka na kwan. Chosa chosa chuko na kwan ka. Ayan siya anak na shkeli honal rin na anak kwita o ken tispok te singkilis ni makwal kong kaya liyo. O gana kwaye ko na katyoni na laisa kwita siya na tibak chak sa leka tiktok kung ko sa li tiktok. Mahal kuya kwan ko ni kumon ni kyo chak siya na kebali sa ito lekel choka kwe. Kaya chol siya na kebantyo siya kwa. Aling kwan ko manyal amanan. Uta na kwan na kabili li chabili si lali skatya basa kwi ekla skatya kwi maya karut sakal narak li pili kabeni kana kwan kama joko shival domingos ning angkili santilo si chas Dios chukwa bih anlah kubanil anlah pakonil anlah kamol pe anlah kamol esilal res di singkili tenamitaran Egipto ancho chakchibek se chiruli tenamit li Dios kaholbek an di kits ekwalosa kachang renak anita pabangre kwang siwam chikonelik chanmanya anan ote okanakwinak li kaholbek kulun kamana kache chiri srach amangkili kwan simunil maya chistep alis nakru linkanilok Chistap te step as a chic li tap chic mnya res ke bal chibek li ke o chisone shvano li Jesus re ot besingen a kan Dios ut abanan kuin akwe bijat cristian akwe na re kali na ke kalau shaile kachol i chabak bajal ke kotso krisai chole hil o li santil musike ye jo ko jak sie bal mnya li santil musike no kosh Takal bejali Jesus ani na chokrek aru tentos panukil. Aoli santil musikek li na kosh kutano bresi. Oli nasci anakwan kamain sakal tata urai. Anakwan ain narak nasci li atin nisci agwean. Ana in taakwili. Anakwan narini narak aini. Anakwan na kwaye tabanui. Anakwan kwe taik asi. Anakwan kokin. Manyalani na banu li santil musikek. Manyal. Aban aan din na rin kasi lisan tinusuko. Oga na kones, aban na kwan sa ito lihito gagwe don tukayo lina kilah Victor ko arin se sa pata. Maga ito lihik don. Aki ng iskam Playa Grande soy ani. Arina saludo desde Nueva York chino. Saludo para la familia Campop en Chicapna, San Juan Chamelco. Barang cetap nak banyak. Pantio serel ya sedikit iba ko manes. Oka nakah. Aku tak nak kuan karu nasye le cabi le sila nasye cokok kain majal. Le kaya tali le kone lik tento nak kuan Risantil Cruz. Abanan ne sye majal sali San Marcos. Lahe chol na ilman sali kwakip roshkal. Tok salik kap lahu roshkal. Kunas kaya kayo nagsayab likutan na anchen, na kieli Jesus arang Jericho, roch benep li solom, abanan utho ka na kwilik ilaw ko chikas kisin. Abanan arang kwan hulimus, nashkabay Bartimeo. Abanan na chana chunchu chirelipe, chochis patwalis lemos, abanak ki rabi li anikyo chinumek aran maya. Abanan nak ki rabi nakaan li Jesus lak Nazareno. Kiyok shabal re chistebal. Jesus ralalat lak David. Chakustan ako. Abanan lik ilokop chikas kisin li kyoke chiroch peninkili Jesus lak kyoke chishik. Keshchere machukin. Ya mande kak na ka antes kana chokin kwal kuchik nis mes e unak nas khapre chikawot nas che atrala lak davi chakustana gu abana li Jesus ki shakli ut kiske okomak chak abana koye ki pokman li limusain ut keskere kawakachol. Abanan kuaklesi ke kuaklesia kui put acuri kinan cho chabapal. Abanan limu sen majal. Kiskuchinak liris ut ki piskok kisakabri ut ki helok chiskat li Jesus. Ochirisi kain li Jesus kisereg. Karut aku akhtim anu aku awut limu skiske atak solonel wak ilok li Jesus kiskere acu la papal skolok aku sa aku ligonalan kikutan obresi li rilom ut kiok cista kengkil li Jesus salibe ratine kawalyo.

kami kumunay saran kuan libis jeli kumun kaya nakabis de kalok lang na Maria arang kuan na siyat mari sinali Jesus jati huk ta syak cipis lain-lain yung kukuan na sabi ng koles sa asan na siyeli ka saludo desde Kawong awanan na lang kuan lah Kawong Kawa Victor masalah chol sa inyo la kuan hola para Profe, buenas noches, me complace con la alabanza chinaus de Chutam. Ah, canasie, nacter bichan, bro, bananza, sanasie. Chinaus de Chutam, tagata o canalim.

0: kwa China, kwa kawa Victor, sali la kanakwan, makaho sail, maho chinausal, geram liyo sa kikin, ho kikin lain, anakwan hun chilikutan si kalikakwa, namtakanak lirao kung spangke, so kwa klik, so bech, tele, kiloman, tok ang halak po si salikutan na nakwan, ho anak chukawil at kawa Victor, nos que se la chola kawa Carlos Pérez sa rin purula, nimtakanak se la chola kake, o anda at mbukor ang kilakwa, at nimtakanak na kake, chak se ka chola, ko nak chan chan tanak, ko nak at sekem, nakataw sa ilal, kako sa ilal, nakatunas taw likam, nakapi, isya usik, isya blipich, isya blinalep, chihunil, nakakwas po sa ay narakiin ni Diyos, man Diyos ay li Diyos, kawa Carlos Pérez narapi, siya bla ko siya rin purula, man Diyos siya awa kawa Victor, karup chap chalen, rokik li radio, mukure tali kachukik, mukure tali saktana, rep, ani kwa krisin, reto chok cholek, reko krisin cholek, reli kwa krisin, reli kaskits in, li makin kishta uro li kwang, ore li na le pak ore li ken rati ni Dios pues ana pan pancho sha we covid yo chico tun li ram li Dios na che ho na che sel chavi le sil pues de cara le ra ser in hor in na le pri ki ni kwa krisicha pancho sha we covid ta in ke ho sa la cho sel la na kon kwa Carlos Pérez purula ko ochi sket pal de kol kape mareto ko tsoka ki kina kawa Victor ta ya chak ichli kawa Carlos Pérez ali na sipoli na eruchan ni ojo sino chan na shiana na spata wa kawa Victor na Dios kana kagun sa likutan na kwal
1: us makana si makana si Dios makana si kawa Carlos Pérez Awanan hokan aku nas cekele kalau ele kami kwa Victor Kamnal. Saka chol bi aku ajo ko aku minggil adin cerul bela in lak joni citai teyul. Jogin na cisikaram Puerto Barrios. Jaban Juan li sol reli ningkat bele baci cerul be. Manak seto ceri sesto si Pan Dios se le caballo snacks no costril salibé la oma yo el ascualán saca bayo coa con mentira tocará mayuelas hualán saca bacaballón y chitay te saco el caballón y

0: fish cup la calidad de cacos. Choquela, ocho cajuniloli, cuancosa, ruchichocho, ralash cajoli caco a Dios. Juan aclico a San Pablo. Na atinak chakrikene blitinamit, oshkak eretal nak. Chanronak nashkesh kakula bishol, epchklah papanel. Spanaka enli San Pablo, aquí nashkehunsh kakushole. Renak, chanronak nashkesh kakup, bishole, oshkak eretal nak. Chisau salech olchan, chis akalak reeruchan. Junajak lek a ushcha, cuanquesa tuktuki lalchan li San Pablo rep. Reb chaklitenamit tak Korinto. Abanan karunarah nas jeli lok lak ati na in chokke chakakunilo anakwan. Narah na ka in likakwa ako na kakru likachol. Mag ako na kakreru kwang sa likachol. Gusta na kwang kakreru li nakanum si chak. Mare kunak li chak kilal bedyal. Mare li chak kilal rikinep likas likitsin. Narah na shche na ka anakwan na shche keli San Pablo na mag ak chik sa kachol chish huni la in. Usta kwanta na li shni mal huna kiru li chak kilal. Mare li na kataw rikinep li kas kits in. Abanan karun narah na shche in. Narah na kwan koza li paapal chit sa kalak kito. Chimak ak hunak li etil chimak ak hunak li bachwach isa li kachol shpanak. Nakanaw si os na kli. Likwa San Pablo kwi, nakskwan chak sa list yu am kwi. Na pala kwi, lishpano chak sa list yu am amanan. Sa chibisi sa list ol, uta nakkwan, nashtikya nakkwan na makaak, kakreru sa likachol. Hunakak pa likachol, uchikwan kakwi list tuktugil, usila li Dios kikinakwi. Shpanak list tuktugil, li Dios aali na kewke sa lirawok. Ut anak kuli nak oke nak to kuang sa usilal chiku chiki belki. Di Dios ing anak eok sa rahilal ut ing ah kuli narah lika ku anak kuang ko sa lika ma usilal sa lika chah kilal. Narah anak kunelik chikuang sa sahil lika chol chiku chiki belki. Ho kanak kuli ko San Pablo nas tike anak kuan. Nas tike la in nas tere chu. La esli kuang kat kisa lihun kapal es kuas kitsi. Charo nak ta kwang li tuktu kilal. Matkatav li tuktu kilal nak ta kwang kwa ka khunes ing a. Shpempen anta kapat sika teng re li ka kwa. Re na ka anak kwi. Toosh teng ah kwi chish kash pali ru chish khunil. Li ka akre ru li na katav sa li katyu am. Shpanak sa ru chich och kwang kwa ish kwa skwits in. Na chali tyalek sa li katyu am kwa akpa panel sa li santi iglesia. Ispanak chishkuni la in li nakataw sa ruchi chot. Abanang arut kapano. Angeli ruli tihok. Angeli ruli ispat ali kateng reli chukwa bertios. Re naka anak kwi to ishteng ash pa naka ash chukwa li Jesus. Wat ka chukwa kwi lao. Angeli kwi runak lao kunelik. Kwankorik in li Jesus. Ink atka kanap ki kakunes. Usta na kwan da na li chak kilal ma kwan ka akreru ta kataw abanan na kanaw chi us na kakwi rik in li Dios. Na chal uta ali na keok li raok. O kanak li kakwa Jesus anak kwan jureb li kuta na in shkanin kaya chak li Pentecostes. Shkanin kaya chak li shkupik li santil mo si eksa shpeneb li shtolom li kakwa Jesus. Uta na kwan ing anuko ati na kakwi chal kakoneski. Kwam an li santil musik eh kikin ut anak kwi li nukosh tem a re nak la oak kwi. Ink a chas kwan ko kakunis. Ko kanak li tuktugil usila li nashk e li kakwa li na chal chak sa li shcho li kakwa Jesus tok sa ish chama li ram li kakwa na chal chak li tuktugil ala in. Lelik chiti ala in nak. Charu nak to kwang sa tuktugil ala. Ko kamash di. Cik ayak sa ilet, ol chiri bileri, birik in santil utuk uchan. Cis kuni lep, lak santil pa panel nige istaklas sa ilet, ol chan. Aniyap lak santil pa panel an. Aniyap li sa kastesil istu am. Sa kastesil istu am, chokre li kakwa, sa istawak kwi li kamsik, apanan. Sa iskawak kwi li listaual, chiskuni la inje listau listantilal. Abanan chandunang negesh taklachak listaile kachol negesh listaile kachol, abanan sesk awa anak negesh sesk amlibe, ko chandu sebe kikuchak. Ko kanak liratin likwa Dios iskos kitzin yoko chiske paretal chirul lakhona la in. Nashke khush saile kachol betyal chiko chike bilki. Shpanak tento akwi to kwang sa lituktu kilal. Ang kailak kwi runak taka kuy kamag chiko chike bilki. Marikwan lika kumon kwal rarak nage shpano apanan karut kapano. Ko Diyos tiyaw ali San Pablo nak akala kereru chan. Lilik chityala in narak. Lika kwa anak kwang ko sa lituktu kilal. Ink anarak lika kwa anak hunilik kwang ko ho narak. Liruji church litak kilal bejal spanak li dios kik ulunarin zaruji church kanap engeli tuktu kilal kik ulun lika ku atish chish kanap angeli rao kik ulun lika ku jesus chish kanap angeli sail cholehil ho kanak arin kwa kanak carmen sail cholehil ku chokran jo chik ulun mari kwa ku shu akak pili lo la atin akak pili jo kosh ke pare tal rikeni Ish kapra kalira tili kwa Dios li jo ko chira bingil chiru li lo lakuta na imbier mis kana karun sala chol kana karun
1: sa sin chol bas ho kana kiri inchi shunil bja sa il chol hil chol ere chiru li lo lak ekla ka in bar kui na kakuats ko chili ish kapra kalira tili kwa Dios ut nash kesh kakui ka chol bja ho la o ho ish sa il ka chol خوش سایل هچ اولا اشخ کلی کوست کیز این لیچو گشت چی این گره لیچو هم ایل اسیلر نم تغیناق لی سایل چ اوله لی نشتاقلا جاق لی قوه سان پاولو بجا نشتاقلا ریب لخ پاپانیل نشتاقلا ریگ اینب لیشتی نمید لی دیوس بارکوی نهولاک بارکوی نش سرق ایچاق لیچو هم ایل اسیلر خو کان چرو لی لوگ لخونا لین بجا لی بارکوان لیچو کچش کوتس بار لی لیک چی جال چشونی لی بارکوان لی نرخ لی قوه سان پاولو جا تقلش تقلق قريروجن اللي تجيالش بسكويت إن شنا قريرو لقى قاهيك بيا تقلق قريرو تيك إيش كاكو بيج أولجن تخون قلجن اللي تجيالش بسكويت إن ريك إن اللي لقى خاتين إن اللي نشتي لقى سان باولو نشتاوش سايش أول ريك إنب لشتنا ميت لديوس وتنا قان ريك إنب نقصاك ريك إنب نشقص لي رايلال نشقص لي سايلال na kwan sa hunahil na kwan sa sail choleh parki kwan tok tok kilal kwan liqa kwa liqa dios sara hona shia sa lish lok lhati nak lin tok tok kilo silal tin kere lin tok tok kilo silal din kana ere kinjo uta na kwin din ge spanu lish solom liqa kwa jesus na qeba na akshesh shesh kwat shak shesh tau chakrut akal rik in rahok rik in akalish ka ushe rik ishna lebe rik in akalish Lishpano me sa lishtiu am bedya kwan nom tahan na kacik lish sa lish ole bini kesh tau chiru chiri bile bri bedya shwana ni kere kash sa lish ol mani chiku naktak ach sa lish ole abanan chiru chiri bile bri ma arshi na chal hunak tuk tukilal kuin ach wesa lish ole na tiu lajak kui mag ali tuk tukil usilal kui mag ali rahok sa lish ole ma chan naktachak Mwanta na kubej sa josha hon inka. Riki malikwin li ishk na kubej. Aram anakwang aram na kyo lajak. Tos ko ka nak li kawa San Pablo na shk. Kwats kik ina in li sayilch oleh li tuktu kilal bedya. Abanan chanruta ushlik tsakal chityal chan bedya. Tsakal chityal chi ushmang. Tsakal chi ek amang bedya. Chanjanta hunak li kulal bedya. Kwi hunak li na pech bedya kwa li shkulal chyo chitu resing. Karo narek alik ulalara. Narek alishrab alpaya. Narek anak narahe. Kao chupanak na chola nik. Nak elish tu chupanish na. Chantaro nak ak chinakok nin kepchik. Toh kwan shpuer silta tesh chuno. Tesh sik chakla tem baya. Hilan, hilan chunan chakibagwen toh kuk eb. Kao chupanak nikerek anak eba anak arra. Udlaat nakarahe kuchik. Tos kukanak likok alil. Kama akwi aneb likakomon baya. Toh kuneb ish ol. Mukonim tate rah kuik arusha kye khunak atin kuik asha kuik ak arusha kye abanan eban akshesh kula zash chol bija sherek akhunak marelish marerak shteg angilam abanan sherek anak mukwa khokka anta Abanan hokane bakui hokano kula obejang abanan karunarah likagwa Dios nashke honelik tuktu kilal lisailal li usilal chabilal beja karunarah lipawang manarah to yohon Israel cholek chakilal khachok i chok i kakalin chishunla ink abeja han kunarah talikagwa utan hakuin ashek San Pablo saqal narek alish ol narek aliram beja charut saqalish rabal Lihun hung chanrol shrap al kipeya, chick utung chans albeya, chick utung eric injan, chick wang eric inja beya, a uch banaksashk awa akwilish, lish tuktukilal usilal hikagwa, a ran at yo lajak, a banan kimak ali tuktukilal kimak ali sage oleh, ma chanak tachak beya, tas hokanak a ran at yo lazalich oleh, utarana ushman squats ali sage oleh, chiku chikibil kipeya. Salihong chik angel beja nak nakwan disail oleh nak nakosho o kaksa ko naklikaw. Sino ko nakli ochoch beja nakak esail es o nasosho o kak maja sosho kakuh tabiki inka beja maja kaku sosho o kak sosho ilang inka aki. Kui mahe na tiklali loklak angel beja nakak eretal tas akal ko lehona desk ebas sail oleh kung kapal desk ebas sail es oleh akse ulak. Tas renak chokan ne kerek as sail o nak mukutyal. Jalta nako hulak chimak a da rahbal beja tas ho kanak li sail oleh tsakal nako shkam chi u ech ut nako sho shakap tok sali qapa ba nako shakap tok chi ruli qa kwa jesus ki mak a li sail oleh ma chanak ta chak li tok tok ila le shkos kwiz tas ho kanak li qa kwa dios nako chiku li qa kwa nash ko chi ruli solo ut li qa kwa jesus nash ko tsqi kena nakwa ebli apostol neke rah kwi chi khek pal kwi chi kena nakwa Naranas jeje nas chapinri abanan kuila oik anaka kuluba karunas jele kakwa elekchitiales kwaskwiz enas narila kwili kamahelal narila kwili kapaltil abanan sas kavali kakwa jesucrist beja anak oke lirusila li kakwa jan utane kosk amsil shirahom li diosan ulish hunahyom li santil musik echchikwang tashakerik inchehunileshan magach ish sail rabinkila in beja Auch manachsach kabalish panohom liqaqwa Jesus nakosh kamsalish rahom nakosh artisizalish khunakhyom le santil musiq Auch manachsach kabalish santil musiq liqaqwa han nakwan qikin usach kabalish santil musiq liqaqwa nash panuch khunelish chamil akhir qikin hoki qabisa li domingo beja kuitarahmak ali santil musiq beja ma chana truq qaket qakots beja nakli Jesus an Sakal ralali ni makwal Dios. Aali ka kolonel, aali ka kuyul sa chulman. Abanan kuing ka musik amil jan. Shpan li ka kwa chishkunili atinain. Mahok etoruk jishkotsbal. Mahok etoruk jishtyu amingil. Abanan sashkawa li ka kwa. Nukoruan jishpanugil. Sashkawa li shantil musik li ka kwa. Nashk eke chika hunilo. Ushta khalang khalang chalika matan jan. Abanan hu nakbilak echarej. Mag ahoish sayira binkilain. Abanan kula orh nakak ekat orh cista baru cishoni li loklah atin li nashtiya kili kagwa ans kana kosh sako bersi kuci krik li loklah atin nain abanan macishoni li naru cipanungra ink a es kwaskwiz macishoni macishoni li naru nak ok sayich oleh ho charo nashk eli musik ink a akwi ink a kana di sayich oleh nakak e jarena rakak jarena oso di sayich oleh nakak e ink ana ek amash sahil beja Entos na rahna shtienak jal sakach ol na alajak jal na qal jan jan qapak beja abanan kwe rahsash kawali santil musik eh na qa kif shkuni li sayich olek li qas qiz in mana li qa komonil shkuni la an li qa komonak kwe ni kerek ah kwe li sayich olek tos hukanak shkuni li barkwa li loklak atin li joko chi rabin kil beja ink a ikak kwe tqapi na rahwa na kwe taqat yu ami li barkwa li nak kyeke Naurel, Mariko Chikoshi Akrati.
0: Kanakli, Nakwa San Pablo, Nashtzamak Kichikonak, La Otskal Kwaakpaabani, Chitzakalak Reru Chanakki. Abanan Parnakanin Eili Tuktugil Usilalain. Anakki Naknakwan Lisantil Mish, Kukebli Kwa Padre. Anichkireka Kheb Anakwan, Ebli Apostol, Anebchikli Kwa Padre, Nikishnin Eili Santil Mish. Nakneges nin eli santilmish aranakwi kwali atin nikesh telikwa padre lirusila likakwa jesucristo lishram di dios ulish khuna khom li santil muzik archikwan tashaqerik encha khuni leshtan kelikwa padre karona katela oli atin okanak tashaqakwi kin ali atin linakati abanana in elichitial nak chan runak taqa kotsli sail chola khilrik in lika komon khoshte kana karmi Nak nakuan lish ke bali sail chole khil sali lak lak santil mish marak sali sali ka komunil abanan matakal rikin tapan sali kach ol na elchak matok sa ischamal tikwi li kach ol mariti kakwi jal chik utbil abanan naraha inak kwi li lish ke bali sail kach ol bejal narak nak takal ta elchak sa ischamal kach ol Marikah kuaran selisan tilmish nak es sail kach ol nak alukip apa nak show el show cokok cici nu mek selip eh marim kach nak nak kili komun am kuha antara kain linas kulti kakel kau San Pablo anak kau San Pablo tak kasih tu amit kain selisih cici kurnili kakleru kuan selis cok kut anak kui narak selis kat tu am lah anak kuan kau lah pap anel di cokok Pang ciris lika aku Yesus. Patrick inain lisai lika calling anak osok. Kuna likuang lisai lich olehil. Patrick in lika aku. Sepanak lirusila lika aku Yesus Krist. Alis rau makui. Nas lis kuna kio makui. Patrick in aku lisantil musik eh pejal. Kui terah karakak ulum lisantil musik eh cika kuni lo pejal. Aning kartanu koruj ati nak Patrick in liratin lika aku Yesus. Pokanar lirati lekwa Dios li nakak eretal chiru li loklak kutana in viernes anlish kapraka lirati lekwa Dios chikwang ta shaklish tuktu gil usila li kakwa erik in la ish shkwas gwitz in ho chika khunilo a ikhun sayil chole khil nashkanap choke li loklak ati na in usrahat kawsa li kachol usrahat to okchish tu amin kil pechal Maritoh nasat sakat all cishrish panung kila in, abanana nakuan, nashkesh kakuk likat all iratin likaku Dios. O kanakesh kwaskits in, ana in lishkap rakal iratin likaku Dios, lishkapi lishkak eretal libetyal, manak chiru likutan domingo tiyoko cishnim in kila in, lishnima likutan alisantil oshichal, lilik chityala inak. Likaku a Jesus, hunakep. Ustaan likaku a Jesus nashkamak kichak likape bityal chanru nakla wakit kakuna khili kachol kakuna khili kachu am chiru likaku a Jesus kanak sayil chole khil chukere lishirap ili loklak atina in li warkwan lityoko chishkots pal salikomunil chiru likutan domingo lityoji chalchiku sayil chole khil chukere utarinak kwe nakharak li loklak angel Nakau sih krik ini lok lek edal. Terpusing bilak tersak lirios cukup beh, kahol beh, buat santil musik beh. Cacak rosis tiklek nak kuah, kuah liku.
1: Beh, beh, kutan hokan tersak.
0: Terpusing bilak tersak lirios cukup beh, kahol beh, buat santil musik beh.
1: Cacak rosis tiklek nak kuah, kuah liku. Beh, beh, kutan hokan tersak.
0: Sashkawa lirios cukup beh,
1: kahol beh, buat santil musik beh, hokan tersak.
0: Kanak sail chole khil chokere esh kaskitin kakh ke kholi esilal nak kanap chokere la eshli lika ari San Pedro re la tsolol ko kal nak chiro likutan domingo chote chalchiko narana shte kapeh ta kwang likomi benzi chok chokere chakhonilesh aran anka re lika ari San Pedro narana shte sector San Juan sector Santiago sector San Pablo nakats ama cherunak tek am akwi li tsakayam li barkwan akwi li shkhul tika cheru ma in ka khosh ka tena in ka tek am li tsakayam li kon li na lok man sali tienda li barkwan li tak amang mar ali na el cheru li lok lak chot li atia kholi li ki el tsakem ma li tul ma li osh ma li chin ha tia li karu li na el cheru li lok lak chot Spanak ang lita kwang skots pa chiruli kutan anak ta kwang likawresing spanak arangkuan ke hermanas tegest amak ichkunak ela tioqochi ulak chiqajunilo aqtsolol kok ala holuminel sector comisión ut holuminel centro chiqjunil poqpilo aqtsolol kok al spanaqchirulikutan domingo en ata kuan litsolok rikineblikok al akshejultikaj pita chirulikutan domingo naq mak alitsolok zechchangalikok al spanaq arantakuan lik angel choqre chiqjunil aqtsolol kok al ona qatsamaq kwichirutek am khun ketsalaqli hoja de colores alishis paterman hun hun rikine plaxtsul kok al kwan qikin chqa khunilo hun ketsat litaka kam utaran akpies esteli komo nakpi nakta kwan khpili tsakamre likwale makata makate qoshla khokana elatyo qochulak spanak nak qeretal nak kwan shla tsaliru likutan narin tsaliqatanimit aran ta kwan li alinak shqa qeretal wanan yoqeshta jishkevareta khru khonal yoqeshqchi elkhpila eskoli kwan kesharan Arinaki sector Santiago, sector San Pablo, Jokeshke, Valejonal, Charu, Jokesh, Jokesh, Ezelehun Kabalsman, Kualishlats, a little Likutan Hokana, Hana in the Esilan, Ninkana, Chokere, Sajole Hilchokere, Ulikakwa Eric in Chahunilish.
1: Ushokan, Hotjokoshi Albutial, Rick in the Sajole Hilinash, Kotrik English Rakali Ratin, Lekakwa, Pitian, Sajole Hakichokere, Lashi Jokeshmat, and a Kihuchlech, Chiruli Loklapo in. Chisk etashak na machis silech ulikakwa tashak chikwang tashak erik in hokana yosiling Griselda Marleni kawa diosak gich beresing re ulikakwa tashak tishk eliru sabin chiruli loklakutani mantioshere chikunilesh eskoskits in uchishin karakli loklakahela onu koshik sarkahun kabalut kulak lissan lichab il esilalakwi hokana kawa kach olchishkol balkuchik li loklak esilal chulikutan kulak

kami kumanis yo ti sikli ko nal sakal o shlahu kasala sik yo ko che kulak sali sali kwak sakki bona reli akla reli kutan na kwam biernes belem shkakal reli po mayo kumanis amanan che makchak mi kumanis bar neke staliman bar kwankesh mambo kwayakon reli marimbaw sola internasyonal kabiak kumanis.

Como na kaban jisi chero na kyo kesh kabin kin chero le ko kila na kwan. Masat ki sa lech ol chankin. Nakajyo din na sa lech ol chero le ko kila na kwan. Kya al mara jyo wakli hap. Kya wakli hap to hay kung amok. Kamanan sa takaj ol na rin sa likawina.